0: Yau malo, ia faya, lo fina ngalo, ile la lolangi, epei una faya, ile langi.
1: Ia e, wa I mai, ia te I matou, ile aso nei, a matou, mea ai, e ta tou male aso.
2: Ia e fa ma ngalo, ia te I matou, ia matou anga sala. E pei o e mātou fui, ana mātou whakma ngalo I nga atu, I e o angaleanga mai a te I mātou. A ma foi te teite ina I mātou whasosonga, a ia lawe a ia I mātou ailele, a wā e o le mā aloma le mana, a toa malivi I ngā e whaavau lawa. Amen.
3: This is ROFM 92.7, your community access radio station, supported through New Zealand On Air.